ne nyejum ki lu ge ni ut che do na mi ze da che bor mo no de ya ta ne uta da chi da shu gu su jum zen si ni na ta che ru mo she ni wo che pru na re pe na nin sum bli le ga ne chi zun cham be ya chi zun cham be ya be na she si no te mo da chi zun cham be ya bre bre ga be na she si chung ya chi mi go da ma de ya dum da shin de be na da bu zu pru yi me wo de chi da bu zu pru yin se chi da yo yo da si ga ma nam da si ya ra su lo she si ya ra su lo din na ta chung ala yob de si ga ma nam bur ta chi zun cham be ya she si ta bo ni go chi da mi ga ba sha ma ta ge me wo de be na nyam len ta chi wa nga ma len de she na ma da de no da ta chu do ra yi me ta yu ga pe lob chung ya nin pru pru ne debate na ya bur top pe jan na sam ta khe be ge be na meng je da Kamboga da Darsalunda, Songaba, never Dutch, Hatchet was over, Kabatisham was in Tapsal. Tatabia Shuji, Tatchison Jambayan, Top, she see on them, she see on, but Chison Jambayan, the match, Halam Hatchet Mondo, the other should Murella. That Hatchet Mondo de Shamatia, Chison Jambayan, Samarcanoje, Jeremy Binas, a doctor, the Mechinunda. The Mechino Shuji, Jeremy Cheney, Chison Jambayan, Breje, translated Modoti, Lama Umaba, and Yotinunda. Lama umaba nyegenje binana ne chizun jambeyan shesik nambar da watabudinum. Ta lama umaba se translate ya ya. Chikta chirumbu chese chizun jambeyan dango ta shesik udinde chung. Mat udinde nandini udinda siyena nye lama umaba shesu. E lama umaba udmati shena. Ta chudur discussion siya dolo nyena ta chizun jambeyan se chirumbu chesha mar meditation toga. So tongyi. Kansaya dame tongyi ta ngara tiya na habda neis luka wanyum tongyi gorje warela. Tongyi ge dondachi, tongbanyi emptiness shunen da nyewo chi da, nangchu ge da, zuu chi da, zawango do di mewore. Gou da, tropik derche mono gou. Da ijik toga jirma chi bina meditation yaya, pechangan kolo ya samlo di tongya da, ngok semga udinde rodur, ud tongyi understanding chi, kailo takta di wa, nye jirun cha meyang shang ribur, dade ina takta di omon shio nyewore, dade ina tab meditation study ya wosu ni nye. Da tama tama chi, Jisun cha meyang shi jirumu chi sha instruction wado de sibi su nye na ta tata yi nang minang shi sunju nang uden di pendo ya yi nang meng nambar daba ti gira da gayim shi na tata uzu ya yu tuzi omun tata yi nang sosa dribchang ya uzu di nye da yi nang semga dikba yor di mar da uzu ni dikba yor di ni dikba nang mar da gyewa ya dhub uden di ya uzu ni nye ta nangye kaya ya uzu lo nye na ta jik saja ti meng di biya omoga ya yi nang cha pi uzu ni nye da 다니 다다 슈고스지 이직도임 다 지르마치 비나 다 지존자메야스 옷간낭서로 슈지 야 군섬가 페 비나담바 기초 작다나 크리아 그 빌캄보모 차표 차표메제 대신어동아다 단라 이직 차방라 얻은 시간문은 뭐 거르지지 대신은 거래다 낸제 춘제 거위나 제유놈 내고르 페보이나 거르지지 샤표야 거르나가 엄마르세 라나강보 크라 스숑 여번나숑 우데냐야 동샤라송아 동샤 가면서 키니 말해라. 티에나 신년낭은 넷 동아시아 번역어지 산지랑 시송어 더 대인물. 통보선배 더 번역어지. 또 더지 소지 샤퍼 표적도 더 대인물. 어디 동샤 뒤에다도 라마라 접수쇼 니지 돌마. 동샤 다 숨주송아. 대신셔봐 쇠쇠쇠 숨주송아 그 천이야야. 천티야 원 샤대표. 또 천티야 원 샤대표. 어디냐야 냠네트만 유나온 물. 이직스다 차 표주지. 차 표물 찍다 좀이야 참여비수야야. Mani tuyane kremburu, jamdru yane kremburu shinde, sagadawa dujungo doga, dungsha, songtewo no ina, ore dungsha rangsikano no ina, dungsha yaya chapyo ina, shakwang nena da shakwa nambar daba dira yu, rewa nambar ijik se da nye, jensungo to di yaya yirba shushu. Daane menna du shindu, nyeshi kunji takuri ya, sochi bayi chowa da, da nyejibu nyong yuru nye. Dabena nalengo do ti, na yunjab nang pyu, chobo nang pyu, ijik mali shidi ya, jamdru yago. Jamdo nyawaji kyab kono lo, kyab nyena big donda jisi lo, kyab ni kunchu sum rako su jimzin si lo, bili rama chogo si lo, udna kambo ngar saru ya, kyab chigo saru ya. Da, ijik chogje da, shakwa ngoy je dangore. Shakwa ngoy je angbor da, dikba nyawaji ngar kaya kaya sako nebo. Jimzin, gyudan kyeni sisi ga tenya ngar dikba namba nasu sako nebo, udna kambo da, saru ngoda ya. Da, ni mel na duk shindu, da, da, nyena ngana chingi dame ore. Men na do shindo ni na men ni na ta chik tanbe ni nga ore kambal ni nga kambal ni nga tsutia chik charbe tsiji ni ya sugu ina ni honda da ni men na do shindo ni ni shi kunji takur jans ta shijung madi yadum sho ore ta ina shi sasa yadu ina ta tamaji ta ina na baka hushong ta oida bi blang ni suma tsuma man sho wahab ta ti ma tsuma

pina civilization ge madya go yena sindo da utna mat shimo so ya so je da da ni shugo so je sin yena yamaraja go mat chena brahmanical damsi chug madim da sanje chumnen de shune nga rang le naming thoga marnya wa ka ke go so shinji she ni shinji yamaraja ni nyawa ga sugun miti no anyena den mono ni onda so guardian or the guardian of hell ni da me hindu nas idin asli michi omo brone sugun office so sugun no anyena mono ni omoda la idin de mono ine rang lewang ni na rang le chi min ombul si si to im da semwa si si to im sho ichi to che na bhakti asli im bhakti ta da mono ni ichi se ti na shinji she ngo da de melong o tonum da yamang o da de to na yama asli no anya na ta utrang rang le ga te go su ni ta legi toga te ni bur ngar da da da sem ga tak ta thi ko te long me de yum da ni o zo pe ti shu su ina tam de shu su ina le nya go je ga no ko ri im sho la ta la lang ga mo se ki no re la ni na ye dang shu su ngo da to ri dog ne nga den ro sum ne bur la mi la ma in ye dang shu su re la mi je mi nya go je ngar continent le ga ke su chi ga mo sha mi ichi ta je la ma in ne me ta mi ya na Hana alam de sonam tishung or the tishung was in yadum. That ha tinum dozo, nor gambu nyeche, la ti ozoya. Is you also ida tia, idan in the kinimorilla, Sanskrit the bread in yadome, tati, idati, is you meaty, sumnumda. The birsum gubuche, nor glass tinia, city loy nigo in anyumda, city loy nigo ina. Miss a devil sit on ylo, or sit in sit on ylo, sit on ymore, sit on yme glass yar long at sit on you, madame. Hase de wo yina tsi mong tong tong nyong, si tong tong nyong yina hase de na duzi tong tong, amrit, orela, hase de na duzi. Si kyangpa, plain water mong tong tong sho, duzi tong tong. Glass tea rang mong tong sho ozo, nengisun mong tong sho glass tea rang. Ta yidak se tong na si tong tong lo, yidak se de bur, kra tong tong, na tong tong, sokpa, ore. Ta yina misum nyago suwa ta, birsum ki nye che, no ju tsi glass tea mong tong shinde, birsum de bur, suyo tong tong da. That suits the don't use it to what he and omo cra nab glass tea, amrit duzi glass tea, tea glass tea, glassum no anina monum, glass tea ramadman. The kailo nina, rara lay him near the lay, lays a suit on the minang, see don't you lay a sign of them. Mikambus over it. See don't you lay a nan and our gambus, see don't you see your rans a tongue in a beg your mojo monoshon jore. Ijin gangar kambu se le ti sanyo nam, nye dan shume ore, chitung di le nye osh, chitung di sonam nye osh, donyo, ijik se ngar kambu se tsi dong dong nye om. Ta, hana mi le chakdan nume bir ore, le dan halam chakdan nume, ijik se duzi dong dong da. Duzi se nye oche si le kebar nume ore, duzi tong oye na tserung bu su yo, ne munu shong yo, idin kebar nume, ngar tsi kyangbada tong na udin kebar mu nume, jik la kumzin odim. Ida na si nye na, Kewang amat je sernaya, udin yaya, ida je ni dah susung odo yaya. Si ini thong metedom. River gangai ni je onom ida nang. River gangai ni je ombo tarum de cidong dom. Ni je ombo gam krasong odo, na song odo, siu song ya. Ti rang thong metedom ya, binang lese. Lega number memanya ojo, idin ti siapa masih osunda. Ore, isik ngodo, tadi yamaraja ni o. Ore, nyawa garden miti nuwa ni na, ngoma gar miti monom. Sede rang lega thong yum ni. Pejanya udah beri khusus ini na, tapi metafor orang tu, orang ijik orang tu shadow ini ngar semua hak ujuk tu apa pandan ni me orang ijik se sinje ponye sembalan ni, sinje ni meng beri khusus dem. Tapi donda jenye suju je sini na, sinje ponye sembala ni ingi cipen, si cipen so orang sinje ni aku cik orang cari suju segang se mepenyum show ni. Tada idam doji jikje ni, bakti se cen tuanyonet, tuanyonet ni cadmanum. Idam doji jikje ni aku cisha. Shinji shenye nomda. Shinji shenye na, shinji nye na ngar shiya nyawa gejo, ida gejo. Shenye na ud munu chugunji. Ud idam je teno yina, sirungbu suju. Orela, ngar gambu se jik wang shuju na taong minangda jik yoryor shino nome. Orela, wang teno nyena ni yare geyum gambu se orela. Sangaya, tamaya, gambu ya yume. Ta, wang se udende shino no yina, rangse idam te domgu sumda. Idam ngoto tisha ore. Se yina wang tongda nomda. Lat tongda mawa nom. Gangbu yate yo nyana yate yo kamra monom. Si nyana rang mizi nyana lega shenmaya nome la. Nyamnen ti ya yume nome. Ichik duga lega yo nom ta duzu se madan jom, kane magan jom ore. Ichik nyana idam takbil la nyana, idam ti teno yana itse ngara sanji gisar geju, jo ya yo nye. Ta bago tisi jizun